agbelemenye ya na olibo eh olibo to ta gbi fofo agbe aola yesu la agbelemenye mi ti je la ele bi agbo na agbe o yesu la agbelemenye to gbi asuvi le zoroba zoroba to agbe agbe agbe.